Isone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha. Iane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.

0: Vamo wakomana wakanga wachifudza mumbe mubani.
1: Sefundi.
0: Vaka ona wata yakanga achitsvaga wiza.
1: Sefundi.
0: Vakanakidzwa nokufamba kwayo.
1: Sefundi.
0: Vakafunga kuti vaimbire rumba vachiti.
1: Sefundi.